inti na wumpeje weni enche kavari. Na wumka ichire radi se radi humi di bonye ni mobo. Se boni wa brabo mwa. Ni mujanu bin suso usu. Se nyebea usu bitu miyafata osura himai. Se uye kristo ni dada ya miyadom ujina utine ni no krunkrun ye mwa. Kachire radi so mwa se nyebea umani mfe binkuma na se nifan. For when you see heaven, so why? For when you see Christ, so or the Obe Koho. Meme wo we are here. Etri chini pefri nyanku poncheno. Muma yen shese. Yen faye do en she we are sini munye mumu. If he says, Basi wunye kwa yen fa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yen fa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wu si neno. E ni se ni wutu mwe si wa ma nyamson papano. Ene bechire bebia obetina febo. Bebia ubia mpese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupon se nebeye radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Minimse heaven ena mekro. Uwe nya heaven dia ene mi maudue pa. Se bia meka nye fo yina mso waka gana heya. Na frama fa huna nye nsio nom. Na ka utimo da sorye. Na udru heli dia sa nye menu nyina. Sike nini duo se. Lazo osu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa kopu ma. Ose fansa bo nsio mo. Fajimu ane fo bedru mi ketre masu nefe siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsa tianu bo nsio nane mjimu. Unruho ne da suho wana. Iti bebia ubia sakra wajwin wa. Men kosa mani huna. Nunu munyamia nshisha mayen, eye obonsam ni nabofo, tisa oye obonsam unyume bia, kachire Yesu se omra, no mese obonsam unyume bia wa wakumamu. Onyamitu mfo eda wase, se nenso de wase amayen, edi etifu njine eshe unse, radi mempaye ni se, ubibiara watia se mwinu watia se enu ufi na kumamu sakra na jeno, se nye washe bone radi hunumobo, boni biara waye, fachenu o Yesu Kristo demo, bompae se mujadishi ene rade mani suso ye tifu nyinaso do dua omu puboni omu pubon sampu yasi no mbata yesu hon mpae ni sobe chro undi won kwa ngumanumo ma wadum no nosu nenye kesi wa wonso mfa honse ni abonye si adosu wa gana ibetumia nantimu akwa yenye boni inti yao inshiranka udin amani biara abame tifu yesu seye yadie seye ka seye uhia seye awaresem seye mase merade tram sana jomfri ninyinemo. O Yesu demo na yebo mpaya safono ka. Amen. Yamisha opa. Se upe se ufremia number nuye 0244 938217 0244

Jesus. Tidungoche. Na urwadi yi niho chire Abraham wa mamrepum. Na otini ntuma dayan punano ewi akete. Na umane nisu shweye, na shwe. Mema basa abe jina nintinti nso. Na uhunu wano. Ofini ntuma dayan punano tu umrika kushia wano. Na kutu ufo mkase. Urwadi. Sime nyewe ni muadumu wa misrao. Insa wakua hunko. Mwongko se nsiu kakrebi mra. Na mwongro muna ase. Na mwongumi duye yase. Mwenye abefuwa mwakua nchini. Mekoma kofa pano kakrama ba. Na mwodi ajujumu wakuma. Nenuwe chitinu mwako. Nuo se. Yesedi ya wakeni. Na Abrahamu yentem. Kosera nchentu mademu. Kanase. Yentem. Fa isampa susu kurami ensa. Fite tutatre. Na Abraham tuumrika kwa nenchwim. Kwa chile nenchwe ba oye. Na di masumfobi. Na oye ntem siyesi eno. Na Abraham fa nufusiwe ni sadie ni nufusiwe ni nenchwe ba namwa. Watutono ono. Na di besi wenim. Na one di ujina wanchene duya nase. Ma odi di. Na obisa Abraham se. Wili sara wahin. Na wase fe. O wantu madem. No kase. Ampa mesa ma ba wonche afeda sese no. Na oyire sere nyawa. Na sere etie no ntumadan puna ewo na chire no ano. Na Abraham ne sere nyina nyinyini a wadi mfinhye pi. Na de ye ma no eto atwa ewo sere ho. Enti sere sere ni muka ase. Se menye wi abre wabo. Na mi wura nso agba kokora yi. Na menye ani gie. Na urade bi sa Abraham se. Adenti na sere sere se. Ampanyampa menyini mewoba. Bibi ye uradi ye na. Bra mashe no. Mesa ba o nchafi dasa se eno. Na sere nyoba. Na sere asayin se. Men sere. Efise no usru. Na ose. De biwa sere. Na mema no sori firi uho dani weni chire Sodom. Na Abraham kujia wankwain. Na uradi kanse. Men fadie mi beye yi minsi Abraham wana. If you say, Ampa, Abraham beye omaya eswa edin. Na ni munu ube shira uyasi ya menyina. Na mehunu meyi ni se. Onshe ni ma ni nifiye fuo bidine chiri se. Wodinye urade kwa enso. Nyatine ne ni atentine ni adie. Na urade ya madie wakano. Abraham honu aba.

0: Na hiyo obuje so se. Mbe ha me kra kosi da ben. Na mo de nsam abubu mi pasa. Mpredu ni a mo so pa me. Mo ni ngumpo se mo ko mo were. Na mpo sa mpase ma fomo a. Me so na mfonso no da. Sa mpase. Mo ma mo ho so tia me. Na mo yi me ma hohora ho atan a. Ani e mo hunu se onyankopon. Na wa chia me kwa ma me. Na odi na sew atwa me ho ahia. Hwe. Aya de ntimitim. Enso anye me so. Misumi frem mwa, na enso ojie biya ama, ode bany echa mekwem, na mintumi mensin, na mekwa enso drusum, wa yi menimo nyama efrimeso, na wahotri mitri swabotri, wabubu miafenyi na mini hobio, na watu menida swasese duya, wa ma nebufu aframeso, na ubumise na tamfu mubako, na safu wakuduwa ebu mubaye, na wabu wakwany ewa meso. Nwa chere nsraban twa me ntoma dan ho hyae wayi me nuanu ma firi me ho kwa chirichiri na wa woni me adandan me ahoho okra mabusu afo atwe won hoko na wa me ni won wira firi me wa obetena me fie ni me ma wa bu me so hoho madane wa ani su onanani me firi makoa na omua me medima no me pa ne che ompo me yiri mpo chire me ho me na me yefo ma mpo mpe ma ho me guo ntoto fifi wa mpo bu me animtia Me se me sori a okasati ame. Me ho ya me namfo pa nyinaa nwuno. Na madofo adane wani atia me. Me ndo mpefem fa me wede ene me nam ho. Na me se ho wede enko na me de afiri mu afiri. Mo hu me mbo. Mo hu mbo me yonko nom. Nyankopon nsa aka me. Adanti na mutime se onyankopon. Na me nam nso me mo. O senke wo twere me nsam e. So de hyanguma mu e. So de dadde Ade chwede diye ni sumpi e kuchiro butemu na atina hode. Na mi de minimise me jifoti ase. Na ewe no. Obedi masem ama mi wasa ase so. Na wasa mi widiye se ye chiri no. Na me fri mi hune mu efi e hunu unyanko pon. Ono na miya me fred mafa. Nme niwa be hunu nenyo ho huobi. Me sawa e sawo mimo. Sa mo se. Sa diye ibi siya pamunu afa. Ni ye hunu asem na so woni hwa. Unsurafuna. Efi se bufushia di afuna so chen ba. Na mwen hunu se.
1: Pese ye tuwa ya disu yano so. Ebe ko Daniel itimi ensa ma emo mpaye. Radi tu mfo ye shraube bre se nensu odi ache. Ebo mpaye se bra wunse mo bey. Radi maninye nipa sem. Ma enye unyankupon wasem. Sene beya enipa nubetu mienye nshira. Nya wo hao amania atitie mo onamwa semso ebe nya inshira nwo nya fahundie wo yesu demo. Radi tronsa na faka yetie fo nyina wo yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, mikinkai Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa yetie nu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro ay wose unipe nya. Nwa di tina se wia si mo, kankan bra manye wo benkum ni fwe ni mo ni e chile.